mireng kata ingkang tanglet kalau winginane kalian budhe me budhe lakne badhe follow akun TikTok e budhe wonten pundi? Nggih saged ketik kemawon nggih. Diketik BUDHE Budhe spasi MAY monggo ingkang badhe dados derek kula salawase langsung di follow akun TikTok e Budhe nggih. Akun pribadi BUDHE spasi MAY nggih.